yayishaywa ke lephana inuzi sekuthiwa hawu dlale inkazana. Hayi voice yami namhlanje ingathi iyangalela ke kodwa sizoqhuba sifuna ukuthi sizophelela.

yona ngempela ke wena mndalele ngabe unjani ngiyakwamukelisa zona radio 54 African Panorama msazo othanda angabantu umhlaba.

kwabona ngithi iphele ilanga yazi ukuthi ngidingi iphele nzima ngoba iyasha ngapha kusima bekusinda ukuyohlela-ke abanoro.